0: Unukut sinak sauti temangat si bisi kivalang may kangak lenang mit akik tao si mayo tusane alang maya si unuk sinak sak tao na abtatay kang asar lang mit dana susi ang utialuk haulay yaminit dana nukalo nikilili balaong mata pero sa blutik temakwa tao toko ang naksutik luping mata tusane aktabot tungasuk timang labot susi ang utialuk
1: I don't know. Tasangmi pekatigyo yak palo si magko ala sa katigilyo kulo temale takpan ko ina yuling milyo ta tuk ni ala kama mikuling ni teman na kamin na sune man na aglo sa niya imawlan na sune ukiyo galong masyokan kwa katakson teman na Taman sa nena kanyang isalang ng may gama. Ang iyok doa karong may kalulok si mama uban nilyo na ang inyok sa uyak tuming. Amoyaro wig magkanok yan na amoyaro at iyiging ita ka. Dahil maritaman ilok tilugo nun namin. Sikukangan ilok tilugo ilang. Tatamit doa rulok si mama may kalulok may ako. Kayaan ina ko loko ako lahat sa lolota kimia lolo siya lolo lutigo dahil na kaya lahat sa masagro ay bata dahil sa ta ayang ako tulugo tawo nga nuna takok sa yung lolo ni pukit mo galon na kaya ako siya lolo tamak amesa lolo tayo kama kaya ang ina ko yasa kanilo kimia lolo takok siya lolo lutigo Tawalong nagtawa nga si Tukala ko loo yaklo ninyo na Tama na ima ingi kao yaklo ta Imaklo na ima na Uno nga Isaklo nga loo na aktuwa nga taka ima na tiya kuro Pitaan na Nangyaking tiyaklo ko loo Kanoa loo kaya Pila ako si Majigo Nuna nga si Tukala ko loo aktilo ko Taya ima naglaku loo Ano ka aktuwa loo nga kuro klo nilo Taya na soko ikitake baka Tulak tuya lo kata lo taubungat onik tatin puigo tama lo kaji majun na anak lo tama na kajar jo mesoa nuna lo kaya taubun iigyo yak lo sinilang no migama tama na aksar lo to kajar katlo si magko umiak to lo ta aula to ko namo kata bunga ilat umingat sa nato sinarmi ayut yak lo onik kami tama ko ukitalalo ila kaji ila katlo taka Unika to nataka ama pang na yani nga ko suta kaji lo si mami ama ukiak sa galok pita si ten umia vinak putay ma umia galok ti tuta makuti tuna aktigyo usi yuaro lune si komit tuaro ng malukyan ila umia yak tuaro ko na katapang ukusi sa dera si kalo suta pikong ukusi sa ringmon tapikani palawatay la Tama, madami yak tuaro katasunga kaji katatakunga ama Usiyaro po tayo, kaya ko tayo ko yalo yun. Tayo ko ujikatasugin. Tama nga, tikiw tila ko natalo kaya nga na. Takpi ko nga uko siksa ng mga. Umiyak ko lo si magata. Kito nga, yabi ni kuro katay na. Unataktok siya nga kuro tito tayo ano nga. Unataktok siya ano nga alikuro. Puy ko lo si mangitya ako. Tayo ko na siya, tayo siman siya na. Umiyak ko tayo ginagtatin niya. Tayo mali. Tayo na lo kaya. Mereka taruh guna mereka ko, tapi cuma, nutara aku tinggal si melayang ketong ayah keluar, kanu keikitan nama lukian, anak-anak mata ketong ayah keluar, tanah tuh cak, tuh nak kolang mago, tanah jak, Pilung a kisianium, pita lor simal lagilunga, pita jayin na pungagok taulilor simagilunga, pita kia jeligarama, tachiman ila isamatako yangit magalogilor simagata, nutagaulutalila, nirinyartilugilu ima ilabu, tsunami pijumablun, ningamar lagulu yalatune, ningar lunila, inirinyartilugilu ima ilabu, tsunami pijumablun, ningamar lagulu yalatune, ningar lunila, inirinyartilugilu ima ilabu, tsunami pijumablun, ningamar lagulu yalatune, ningar lunila, inirinyartilugilu ima ilabu, tsunami pijumablun, ningamar lagulu yalatune, ningar lunila, inirinyartilugilu ima ilabu, tsunami pijumablun, ningamar lagulu yalatune, ningar lunila, inirinyartilugilu ima ilabu, tsunami pijumablun, ningamar lagulu yalatune, ningar lunila, inirinyartilugilu ima ilabu, tsunami

Uwang Eva Michael o kakti igalakot, nagkadyamit alam ang mga inot to the pivalayot ang malaman na pivalayag ngayot, CBC North TV kutigot, kakitaw yutigot cbc.ca/north, pivalayon at winawatot, nuna tsini, nuna lilimane kanatamilo, to sa kami naktunepik sa patugot, igalakayaw wagot sa lakjuamot, takutawatugot nagkadyamit alam ang mga 6 imi kananang me, 4 imi kitang meone.

kivallang mila katungmeo ni sila raganarang migatta unok kang at sinang mila tika kakjog mino buyaran na kanigratu na kakaksani ano kaya ako din ni glasing ninga 38 alveni na buyaran na kanigratu na kakaksani ano kaya ako din ni glasing ninga 35 igdiri kakjog mino buyaran na kanigratu na kakaksani ano kaya ako din ni glasing ninga 37 kamanito ang mit kanigrako na ako na buyarak padlero ni 30 kilometers may ano kaya ako din ni glasing ninga 48 saldang mino buyarak din na kanigratu na kakaksani 20 kilometers may ano kaya ako din ni glasing ninga 34 na yani na buyarak padlero na kanigratu na kakaksani 20 kilometers may ano kaya ako din ni glasing ninga 48 katag mayo ni unno yok ikaduktu tiyami sila kiro ni na buyarak padlero ni buyarak na kakaksani 20 kilometers may ano kaya ako din ni glasing ninga 60 kuwa jeng min na buyarak din ni